Pinoy. Hola mga ka-Pinoy, mga ka-Pinay. Ito naman po ang inyong lingkod na walang iba kundi si Cora Fuentes Manik ang nagpupugay sa iyo ng isang napakamagandang maulan na gabi. Kaya yung mga kababayan, mga kaibigan natin, mga kapuso at mga kanayo na nagmamaniho ng kanilang sasakyan is mag-ingat-ingat po tayo. Kasi hindi lang tayo ang iingatan ng sarili natin, iingat din tayo sa ibang driver. Kasi alam mo, nagmamadali yan. Huwag magmadali. Ano lang, few seconds, nandiyan na kayo sa bahay nyo. Kaya ingat talaga palagi mga kapuso at mga kababayan. Kaya hanggang alas 8 tayo ng gabi ngayon, alas 6 hanggang alas 8 tayo ng gabi, mapakinggan nyo ako dito sa ating himpilan, 106.7 sa inyong mga radio dial. At sa also sa ating internet, sa ating website na www.fenixfm.org.io sa ano tayo, buong mundo tayo mga kapuso. Kaya mapakinggan nyo ako. At saka dito sa ating Facebook live presentation sa aking personal page na Cora Fuentes Manik. Kaya mga kapuso at mga kaibigan, right, ito arangkada tayo kasi ang dami nating mga kahilingan ng ating mga kaibigan, especially yung ating mga kaibigan sa iba't ibang sulok ng daigdig. Karamihan nang makikinig sa atin ay yung ating mga bagong bayani, yung Overseas Filipino Workers, yung OFW, at saka yung mga expats natin na ninarahan sa iba't ibang sulok ng daigdig. At saka yung mga kaibigan natin na dito sa Bendigo at surrounding districts, sa iba't ibang lugar dito sa Australia, sa iba-ibang state, nanonood sa atin yan through website at saka dito sa ating Facebook live presentation. At saka doon sa ano, sa Pilipinas din, ang dami nating followers natin sa Pilipinas. Kaya ako daw yung favorite na DJ sa kanilang radio. Oh my God, patugtugin ko yan mamaya kasi hinihiling ng isang kaibigan natin yan. Mamaya, ngayong gabi, is pupunta ito, unahin natin yung ating mga kaibigan sa Middle East, na pupunta tayong sa Riyadh, sa Jeddah, sa Georgia, sa Bahrain, Doha, and din Dubai. Pupunta tayo dyan. Kaya makasih mga kaibigan natin na talagang kanina pa talaga yan. Sabi niya, Inday, huwag niyong kalimutan yung mga kahilingan namin, ha? Oo, ang magpatugtog ako ng maraming OPM, yung original Filipino music. Tapos yung mga sayawan daw kasi yung karamihan daw iba nagde-day off kaya wala daw silang gagawin kundi makinig sa akin, manood sa akin at saka magsasayawan. At of course naman, alam mo naman ang mga Pilipino, pag magsama-sama, kainan yan, inuman yan. Kaya hindi naman talagang nagpapalas, talagang nag-ano lang sila, nag-unwind lang sa trabaho nila. Alright, okay, mga kapuso at mga kaibigan, unahin natin ang kasi nasa mood tayo, unahin natin yung mga taga Riyadh in Kingdom of Saudi Arabia. Hinihiling nila yung pinaka sikat na kanta ni Bamboo, yung sa ating kawayan, yung Noipi, yung hinihiling ng ating mga kaibigan sa Riyadh na sila Obet, Tony, and Susan. Tsaka para din daw yan kay Sally, Lita, Arnett, Obet, ayan, marami daw silang lululutong sisig. Sabi, naku, gusto ko, alam mo naman, hindi pa ako nakakain yan. Kasi natatakot ako. Kasi yung aking, baka may mag-agoy-agoy ako after. Kaya, hindi, matitumikim, parang atubili ako. Pero at least, kung mayroon kayo dyan, crispy pata, kung mayroon kayo dyan, lechon kawali, ipadala nyo naman sito sa akin. Yan ang favorito ko. Here it is. Huwag na tayong mag-atubili. Si Bamboo sa kanyang Noipi. Para sa inyo lahat, mga kaibigan, mga kapuso at mga kanayon, sa iba't ibang sulok ng daigdig. Para sa inyo lahat, mga Pinoy at Pinay. Bamboo sa kanyang Noipi. And you've been listening with Cora. You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of

Ayan si Bamboo, yung mga Pinoy, may anting-anting at agip at pangdugo natin, di ba? Kasi maski saan tayong pupunta sa iba't ibang sulok ng daigdig, nangingibabaw pa rin ang ating pagka-Pinoy, ang ating lahi at saka, yun, mga ano, talagang, yun ang panalig natin sa Diyos, talagang hindi mapapantayan yan. Tsaka pala nga pala, I will going to take this opportunity na congratulate ko yung ating bagong nahirang na Pilipino bishop dito sa Diocese of Sandhurst, kaya si Bishop Rene Ramirez. Kaya talagang very proud tayo mga Pinoy nung Huwebis yan dito sa cathedral sa Bendigo Cathedral. Tapos ang dami-dami, I will going to take this opportunity na congratulate ko yung ating bagong nahirang na Pilipino bishop dito sa Diocese of Sandhurst, kaya si Bishop Rene Ramirez. Kaya talagang very proud tayo mga Pinoy nung

0: Pilipinong pari, bishop dito sa iba't ibang, dito sa Australia, mayroon mga pumunta rito sa iba't ibang bansa rin. Kasi si Father, ano, si Bishop Rene, umiikot pala yan. Unang-una pala, nung unang ano niya, sa Shepparton, tapos doon sa Maidstone, sa Melbourne, tapos yun, nandito na ngayon siya sa Bendigo. Kaya talagang pinagbubunyi natin yan. Kasi yung ating fight nga naman, ang hindi mapapantayan. Kung ano man, ang Diyos ang, ano, naniwala tayo palagi, ang Diyos ang bahala sa atin. Yun na nga, sabi nga ni Bamboo, marami na daw, ulit, aming ulit na siyang muntik na matay, ang akala no may anting-anting daw siya, pero buhay pa daw siya kasi ang Diyos ang may, ano, may kapal ang nagmamahala sa kanya. Kaya ganoon ang ano natin eh, tayo yung ating ano is yung faith natin at yung values, yung belief natin, hindi mapapantayan yan. Kaya yan, congratulations din at saka ano din, congratulations din sa ating parish priest na si Father John Ray dito sa ano, sa St. Kilian Church. Talagang naano ako sa kanya, na natawa ako, naintig ako sa kanyang homily kahapon. Sabi niya ganoon kasi nasunog yung vestry ng St. Kilian, ang pinaka-old na wooden church dito sa Australia, pinakamalaki pa rin. Tapos through electrical wirings naman kasi old na nga. Kaya sabi niya si Father, ano daw, si Bishop Rene daw is baptized by fire daw. Talagang warm welcome ang nangyari. Kaya talagang ito talaga mga Pinoy, di ba tayo? Maski nasa ano na tayo, talagang naka-smile para tayo, di ba? So here it is, pabalikan natin is hinihili natin yung mga meron tayong galing na tayo sa Kingdom of Saudi Arabia, mga kapuso at mga kaibigan sa Riyadh. Ang oras natin pala is 19 minutes past 6. Ang temperatura ulit natin dito sa city, ating pinakamamahal na city of Greater Bendigo, Victoria, Australia, sits on 8.8 degrees dito sa ating himpilan sa Phoenix FM weather station. Kaya mga kapuso, mga kaibigan, mga kanayon at mga mahal ko sa buhay, kapag anak, magpatuloy tayo kasi pupunta tayo sa Jeddah. Nasa Kingdom of Saudi Arabia pa tayo. Nagkabulol-bulo na naman ako. Yung mga kaibigan natin sa Jeddah na walang iba kundi sila Bing, Sep, and James. Hinihiling nila yung kanta ni Jose Marichan, yung classic na kanta ni Jose Marichan na refrain. Eh, gustong-gusto ko yung kanta na yan. I'm going to dedicate this one to my loved one, okay? I would like to dedicate this song to my number one fan. Walang iba kung di si Steffi Angela Manik. Yung kanyang, gusto niya itong kanta na itong refrain. At saka, of course, GM, para sa iyo to. Here it is, coming up. You've been listening with Cora, Refrain by Jose Marie Chan. You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.
1: I look out and I see the rain as it falls on my window pane and the music

Yes, that's April Boy Rehino, DJ ng aking radio. Nihiling na ating mga kaibigan yan sa Georgia and Kutaisi. Para daw yan sa akin. Ako rin hangaan daw nila. Thank you so much, mga kapuso at mga kaibigan at mga kanayon. Mga kapamilya nila yung mga kaibigan natin dyan sa Georgia, Kutaisi. Nasa Middle East tayo, mga kapuso, ha? At saka, babatiin ko yung yung ating senior extraordinaire na from Doreen, Victoria, na si Marietta GP. Sabi niya, na-miss daw niya ako, na-miss daw niya ako. Kumusta ka na, Marietta Nanton? Thank you so much. Nakikita tayo doon sa mind natin, di ba? Alright, okay. Nagwawaldas ako. Grabe. Minsan pag nababagot ako, nagwawaldas ako. Nakuha po, natanggap ko na yung package ko. Kaya yung aking sponsor. Sabi, hanggang kailan daw yan? Alright, okay. Pero pinamimigay ko kasi. Kaya ganun yan ang ko. Kasi alam mo naman palagi tayong nakukumbida sa lahat ng mga kasayahan. At saka magregalo din tayo. Kaya yun ang purpose ko. Kaya tuwang-tuwa naman yung binibigyan natin. Kasi tuwing may makita ako na sabi ko gusto ni ganyan ako. Kaya mga kapos at mga kaibigan, mga kanayan, patuloy tayo. Ang oras natin is 36 minutes past 6 ang temperatura ulit natin dito sa ating pinakamamahal na city of Greater Bendigo ay according to our Phoenix FM digital weather station is 8.4 degrees, mga kapuso. Kaya ayun, tayo, Middle East, nagpuntang Riyadh, nagpunta tayong Jeddah, nagpunta tayong Jordan. Ngayon is pupunta tayong Bahrain and Manama. Kasi yung mga kaibigan na sila Ray, Nando, and Johnny is they're requesting a song ni Freddy Aguilar naman yung hiniling nila, yung Magdalena. Kaya ako naman, ako'y gustong-gusto ko tayong kanta na yan na Magdalena. Alam mo, maalaala ko yung panahon na yun na dila ko yung mga pamakin ko, umuwi kami sa Ormoc, Bisaya, pero duman kami sa Cebu, sumakay kami doon sa isang liner malaking barko. Tapos kasama ko yung kuya ko, si Manny Victor. Tapos dami. Pero alam mo, meron isang co-passenger namin na meron sila pinuntahan din sa Cebu. Sa Leyte yata sila pupunta, pero nagpa-Bea Cebu sila. Nag-practice sila ng mga sayaw dahil meron silang concert. Tapos itong unang-una kong napakinggang kanta to. Kasi nagkakapi kami, kumakain kami ng binignit. Sabi na ko, pamangking ko binigti daw. Kaya, right, okay. Ito yung unang-una. Kaya nabibighani talaga ako sa kantang ito. At saka, ako talaga hanga-hanga sa ating mga Magdalena. Kasi sa ating karamihan, kasi sa ating mga Magdalena, is they do it because yung ati sa kanilang pamilya. Here it is. Kaya, coming up is si Freddy Aguilar, Magdalena. You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

Walang kapatay talaga si Freddy Aguilar sa kanyang version na yan, ng Magdalena. Ayun, para sa inyo yung mga kapus at mga kaibigan, yung mga taga-Bahrain and Manama. Kaya napag-usapan namin ni Marietta yung minsan kasi nakikita-kita kami sa mga mind-mind namin, nag-online kami purchases. Kaya ang tuwang-tuwa naman kami kasi ang talaga legit, sabi nga niya, at saka ang quality din. Kaya natanggap ko yung aking kanina, isang parcel ko. Ang dami kong namay na mga blazer. Kung para yung limang blazer ko, equivalent yun sa isang blazer pag binili mo sa retail store dito. Kaya yun, tuwang-tuwa ako ngayon. At saka yun naman sa akin naman kasi pinamimigay ko rin yan. Kasi yung sa mga kaibigan ko. Kaya sabi niya, pag sinabi lang, gusto ko yan ha. Sabi, gusto mo? Ganun na kaagad ako. Kasi alam ko makakakuha pa ako ng iba. Kaya ang puso mo naman eh. Hindi mapapantayan yan pag nagbigay ka, di ba? Hindi mo yung kaligayahan mo, hindi maano. Kaya you've been listening with Cora, mga kapuso at mga kaibigan at mga kanayon. Dito sa ating palatuntunan, The Filipino Show, Phoenix FM 106.7 sa inyong mga radio. Ang boses ng ating mga kanayon. At saka nga pala, merong very sad na nangyari ito sa isa sa ating mga presenter, si Dr. Kathy Colasicara. Yung tragedy ng pamilya nila, yung kanyang unikong iho, na last year na ng medical course niya is pumanaw. Kaya talaga ang ko is nansa kay Damika at saka kay Kathy, my condolences sa inyo. Sakit siguro, Ang sakit noon pag maano mo na yung anak mo, nauna pa kay kesa iyo. Ang sakit-sakit noon. Kaya talagang ang lahat na noon, talagang the whole community is rallying behind you, Kathy and Damika. Kaya yun, malungkot. Kasi si Kathy, yung si Dr. Kersi Colasicara, yun ang aking tandem yan sa akin sa Wednesday, sa the Multicultural Show. Kaya yun, kakararating lang nila galing sa Sri Lanka. Nag-vacation silang mag-ina. Kaya tapos ito, tragedy nga. Kaya talagang my heart is for you, is with you. Kaya yung thoughts ng prayer namin dito sa Phoenix FM is talagang nakikirami kami sa inyo. We've been actually some sort of our heartfelt condolences for you, Kathy and Damika. Right, okay. Patuloy tayo mga kapus at mga kaibigan. Kasi marami pa tayo dito na mga tatalakayan kasi yung mga taga Doha in Qatar, yung mga kaibigan natin taga Doha in Qatar na sila Rene, Dico and Santi, sabi niya ganun. Yung mga taga Bahrain daw, sabi niya ganun, ay talagang pinagbigyan mo ha. Kami din. Ang naman nila, si April Boy din. Mga April Boy fans daw sila. Kaya alam mo yung mga OFW natin. Yung talagang kayod ng kayod, trabaho ng trabaho, para ipapadala sa pamilya, parang gaganda naman ang buhay, at saka yung mga bata, makapag-aral ng magandang paralan, mabili yung gusto nila, makakain ng sapat, at saka kaya talagang sacrifice ng mga tatay natin, mga magulang nanay natin, mga kapatid natin, hindi natin anuhin yan. Kaya ako na nare-relate ko yan kasi noong nag-aaral ako, yung mga kapatid ko, talagang they're rallying behind my back. In kaso naman, ako naman ang pinaka prinsesa. Kung anong gusto ko, dadabog-dabog lang ako, nandiyan na, sabihin ka ganang isang kapatid ko, pagbigyan mo na yan, parang walang gulo. Kaya yun, mahal na mahal ko yung mga kapatid ko. Kasi kung wala na sila, talagang I always think na nandiyan pa rin sila. Kaya minsan pag umuwi ako, malulungkot ako kasi wala na sila. Pero at least, binibigay ko naman yung aking sa mga pamangkin ko. Lahat naman. Kaya ayan, mga kaibigan, ang naman itong mga taga Doha in Qatar, hinailing din nila si April Boy, yung kanyang hindi ko kayang tanggapin. Hindi ko kayang tanggapin nga naman eh. Here it is coming up, April Boy's, hindi ko kayang tanggapin.

0: Yan si ano, April Boy Regino. Hindi ko kayang tanggapin. Hiniling ng mga kaibigan natin yan sa Doha in Sultan Cubos. Qatar pala, sorry. Sa Doha in Qatar. Ano bang nangyari sa akin? Sa Maria, hello, Maria Teresa Grada, hello po. Gandang gabi po sa iyo. Kaya sa magandang gabi din sa inyo. Ha? Ganda nga, nice songs yung mga ano natin, mga OFW natin sa Middle East. Talagang ano sila, yung hindi sila magpapatalbog kasi mga ano pala yan sila din, mga boy, April Boy, na Regino, na fans. Ang ganda ng mga lyrics, ano, yung mga Pilipino, ano natin, ang mga musikero natin, ang galing nilang gumawa ng lyrics, talagang mga ano, mga maraming, marami talaga tayong na, kaya hindi umaano na ang mga Pilipino ay mga romantiko talaga, diba? Hindi daw niya kayang tanggapin, pero gusto nang magpakakaawa. Ano ba yan? Tapos, eh, ito namang ano, ito namang mga ano natin, mga teka muna. Ito namang mga kaibigan natin sa Dubai. Hinihiling din nila. I would like to say hello to Maria Teresa Grida. Hello po. Gandang gabi po. Sabi niya ganon. At saka si ano pala, si Virgie Hawking. Yung from Ballarat. Alam mo si Virgie, yan ang pinakaunang Pilipina na DJ dito sa ano, sa Victoria. Wala pa yung mga ano na yun. Kaya, 1983 yata yun, nag-umpisa, o 82, nanonood, nakikinig ako sa kanya. Ako, tuwang-tuwa talaga ako. Kasi, yung, alam mo na, maano mo, narinig mo na, ay, naku, mayroon palang programa na Pilipino sa ano, sa Ballarat, sa ano, ganyan, sa isang himpilan sa Ballarat. Hindi ko na alam kung ano yun. Alam mo, nakikinig talaga ako palagi. Tsaka, nire-record ko yung mga songs doon pa sa cassette pa yun. Tapos kung during the ano day pinapatugtog ko yun kasi syempre yung ating ano di ba nagano tayo nagkaroon tayo ng yung nostalgia kasi tayo-tayo lang sa bahay na ako lang noon at saka yung may anak ako na 2 years old kaya talagang lungkot na lungkot ako kasi wala akong kaibigan, wala pa akong mga kakilala. Kaya yun, yung narinig ko yun. Kaya hanggang pasalamat talaga ako kay Virgie. Ito si Virgie yung isang ano yung parang nagbibigay sa akin ng ano ng kaligayahan nung unang nung parahon na yun. Kasi marinig ko lang yung mga kanta niya. Yung ganun, tuwang-tuwa na ako. Right, okay, Maria Teresa Grida. Sabi niya, naghilohan sila ni Marieta, kaibigan ito ni Marieta. Kaya mga kasi nasa Middle East tayo, ano, mga kaibigan. Nandun tayo sa Riyadh, sa Jeddah, sa Kingdom of Saudi Arabia tayo. Tapos nagpunta tayo sa Georgia in Kutaisi. Nagpunta tayo sa Bahrain and Manama. Doha in Qatar. Nasa Pilipinas tayo. Nasa Ballarat tayo. Nasa Melbourne tayo. Nasa, ano, si Berhelio nanonood sa atin. Kaya ang dami natin. Kaya pa-share nyo lang ha, mga kapuso. Right, okay. Ngayon pupunta tayong Dubai kasi yung mga taga-Dubai ng mga kaibigan natin, ay sabi pala ni, ano, ano pa nga, Raul, para daw yung kay Vranji at saka yung hindi tanggapin, hindi kayang tanggapin, para daw yung kay Vranji. Alright, okay. Para sa'yo, Vranji, hindi daw kayang tanggapin ni Raul. Right, here it is. Ngayon naman, is yung mga taga-Dubai yung friends natin na sila Teddy, Paul, McCoy, and Ruel. Isinihiling naman nila yung si Ruel Cortez. Si Ruel Cortez? Yung iniibig. Ruel. Ano ba si Ruel Cortez nga ba yan? O Ruel Cortez nga. Iniibig kita. Para din yan sa isang kaibigan ko na from, ano, from si Hartley sa Cebu. Ano niya to eh, yung paboritong-paboritong itong yung kantang to ni Ruel Cortez. Si Ruel, aba, andin na, speaking of Ruel, ito naman si Ruel Ramos Chua. Yup, is nanonood din sa atin from ano to, nasaan ka ngayon Ruel? Bye-bye ka, no? Ayan, si Ruel Cortez, yung hinihiling ng mga kaibigan natin sa Dubai, Iniibig Kita by Ruel Cortez. Here it is, mga kapuso at mga kaibigan. And you've been listening with Cora.
1: You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

0: What a nice song, Niroel Cortez, Inibigita. All right. Teka muna, nag-atat na atat na to. Kaya, right, okay, so babatiin ko ulit yung ating mga viewers na si Virgilio Pagulayan, Marita GP, Virgie Hocking, Maria Theresa Grida, Royal Ramos Achoayap, at saka yung mga kaibigan natin sa Riyadh, in Kingdom of Saudi Arabia, sa Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, sa Georgia and Kutaisi, Bahrain and Manama, Doha and Qatar, Dubai, at saka ngayon is pupunta tayo sa, kasi nasa Middle East tayo, pero mayroong kahilingan talaga yung aking, ano, aking mga kaibigan natin sa Korea. Yung ating mga kaibigan sa Korea na sila, ano, na sila, pakinggan mo naman ito, si, na sila, Angela, Didi, and Maya, tinhiling nila yung timsong ng bayan daw. timsong ng bayan na anong nangyari sa ating dalawa, which is being interpreted sa atin ni, ano, ni ating pinakamamahal na singer extraordinaire na nanonood sa atin ngayon, si Marita GP. Ayun, sa yung kaibigan na natin, si Angela, Didi, and Mayet, para daw yan sa kay Judy, Claire, Linda, Shell, Otik, Mimi, Sally, and Jan. Ano nga ba ang nangyari sa ating dalawa? Yun na nga eh. Ano nga bang nangyari sa ating dalawa? Tanungin ko, tatanong ko yan sa mga, ano, mga kaibigan natin. Kasi iba naman talaga pag long distance relationship, di ba? Babatiin ko rin si Novi Dream Kabukos, yung aming Novi Dream Kabukos. Magpagaling ka. Kaya, alright, okay. I'm so pleased to hear that everything will be alright. Pagaling ka lang. Here it is. Si Marita GP, yung ating singer extraordinaire from Doreen, Victoria, sa kanyang rendition ng anong nangyari sa ating dalawa. Yun na nga, iniisip ko pa rin yun eh, kung ano nga pa nangyari, ha? From hinihiling ng mga Korean friends natin. Here it is coming up, si Marita. Marita, para sa iyo to, ha? Meron ka pang isa, may kahilingan pa. Here it is coming up.
1: You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

and that's maging sino ka man. Eka muna, ni Ray Valera, mga kapos at mga kaibigan. Hiniling ng mga kaibigan natin yan sa Singapore, mga kapuso. Kaya ang oras natin is 21 minutes. Pero patuloy, galing tayo sa Korea, Singapore at Philippines. Babalik tayo sa Middle East kasi yung mga kaibigan natin na taga Dammam in Kingdom of Saudi Arabia. Kanina pa sila naghihintay. Sila Raul and Thomas and Alfie is hiniling nila yung kanta ni Jose Marichana, Beautiful Girl, para daw yung kay Elaine, kay Gingging, at saka kay Ida. Oh, at saka lahat ng mga beautiful girls daw. Right, here it is. Kasama na siguro ako dun. Here it is coming up. Beautiful Girl by Jose Marichan. Sa lahat ng mga magagandang babae, magagandang dilag, niling ng mga kaibigan natin yan sa Dammam in Kingdom of Saudi Arabia. And you've been listening with Cora sa ating palatuntunan, The Filipino Show, here sa Phoenix FM 106.7 sa inyong mga radio dial. You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

0: Yes, that's Jose Marie Chan. Beautiful girl, hiniling ng ating mga kaibigan sa The Mom Kingdom of Saudi Arabia. Umiikot tayo sa buong mundo ngayong gabi. Nagpuntay tayo sa Riyadh, sa Jeddah, sa The Mom, sa Georgia, sa Bahrain, sa Doha, sa Dubai. Nagpunta rin tayo sa Singapore, Korea, and the Philippines. Ngayon, is pupunta tayo sa... Saan ba pupunta natin, ha? Pupunta tayo sa Houston, Texas, yung mga kaibigan. Mga kaibigan natin sa Houston, Texas, kanina pa ito naghihintay. Yun sila Dr. Tony, Dr. Mauro, at saka sila Maddie, si Jo Chong. Kaya ang hinihiling naman nila is middle of the night. Ayun ako. Ngayon ko lang narinig ito, ah. Middle of the night. Ito muna. Ilan ba ito? 9, 10, 11. How it is? Middle of the Night by Rico J. Puno. Pakinggan nga natin to, mga kapuso.
1: You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

Yes, that's Ricky J. Middle of the night. Hinihiling natin mga kaibigan yan sa The Mom in Kingdom of Saudi Arabia. Patuloy po tayo mga kapuso at mga kaibigan. It's 31 minutes past 7. We have 29 minutes to go. Matatapos na po tayo kasi. Pero marami kasi tayong mga kahilingan ngayong gabi. Pupunta naman tayo sa Oman in Sultan Cubos. Kasi yung mga friends natin sa Oman, sila si Rilo, si Sandy, si Sophie, is they requesting a song ni Gary Valenciano, How Did You Know? And I would like to dedicate this song as well to my number one fan, iba kong di si Steffi Angela Manic, Gary Valenciano's How Did You Know? Here it is coming up.

0: Yes, and that's Gary Valenciano's How Did You Know? Para yan sa mga kaibigan natin sa The Mom in Oman in Sultan Cubos. Mga kapos, umiikot tayo ha. Ngayon, nagpunta tayo sa Korea, Singapore, Philippines, sa Houston. Bumalik tayo sa, nagpunta tayo rin sa Riyadh, sa Jeddah, sa Georgia, Bahrain, Doha, Dubai, Dammam, Oman. Ngayon is pupunta tayo sa Kuwait. Ito yung last stop natin sa Kingdom of Saudi Arabia. Yung mga kaibigan natin sa Kuwait na sila Lito, Arnold, Tommy, and Arnel. Hiniling na para daw yan sa hiniling naman nila yan para daw kay Teresa and kay Mir and Jan and Anita sa Vancouver naman daw na gano'n yun yung kanta ni Joey Albert, Tell Me. Alright, okay, pakinggan natin si Joey Albert. Tell me nga naman, o ano nga pala yun. Right here.
1: You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

0: Yes, That's Thrill Me by Joey Albert. You've been listening with Cora. Oras natin is 40 minutes past 7, mga 20 minutes na lang tayo. Pero magpatugtog rin ako na isang awitin na para pa. I'm going to dedicate this one to Inay Charing. Si Inay Charing is celebrating her birthday last 28 ng August, pero nag-party siya ng 29. Inay Charing is 82 years old. Tapos, yun, nakikita ko na talagang yun ang iingatan natin yung mga nanay natin. Kaya I would like to pasalamat din ako sa mga anak niya na sila Daisy, si Ning, si Vanjo, si yung kalimutan yung pangalan ng isa, yung siya kamag-anak. Ang dami nila. Si yun nag-aalaga sa kay inay. Kaya here it is, si Carol Banawa, iingatan ka para yan kay inay. Sa mga anak ni inay at saka mga apo. Ang dami na nila, right? Okay, here it is coming.
1: You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.
0: Ano, nawawala ako. Sandali, ha. All right, this Carol Banawas, iingatan ka.

0: Yes, and that's Carol Banawas. Inga, thank God. This is for all the mothers and parents. Kasi sa ating Pilipino, mga Pilipino tayo, di ba? Inaalagaan talaga natin yung ating mga magulang. Kaya para yung kainay, si inay kasi yung 82 years old. Kaya mga kapuso at mga kaibigan at mga kanayon. 47 minutes past 7 ang temperatura ulit natin dito sa pinakamamahal natin na city of Greater Bendigo. Sits on 7 degrees tayo sa ating Phoenix FM weather station. Kaya, right, okay. Ngayon is pupunta tayong Chiba. Kasi yung mga kaibigan natin sa Chiba na sila Alice, Ludi, and Vic, they're requesting a song ni Richard Tan. Yung ano ni Richard Tan, yung No One Throws Away Memories. Yun na nga eh. Hindi natin dapat itatapon yung ating mga memories. Kaya, ayun, palagi akong may mga memories. Hanggang memories na lang tayo, mga kapuso, mga kaibigan. Right, okay. Para sa inyo lahat yan, mga kapuso, sa iba't ibang sulok ng daigdig. No One Throws Away Memories by Richard Tan. Here it is coming up.
1: You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

0: Yes, that's Richard Dunn. No One Throws Away Memories. Parang hanggang memories na lang tayo, mga kapuso, mga kaibigan, mga kanayan. Pagkatapos ng ating Filipino show is we have Under the Influence by Craig Brushworth from 8 to 9. Then after that, Errol Hayden will do the Decade Dial from 9 to 10, followed by the Fox Show, followed by Off the Record by CRN Program from 10 to 12 naman ito, mga kapuso at mga kaibigan. Yan ang ating lineup ng ating mga programs dito sa Phoenix FM ngayong gabi. Kaya na tayo, ilang oras na lang tayo, mga 8 minutes na lang tayo. Kaya magpapaalam na po ako, mga kapuso at mga kaibigan, kasi dumating na tong si Craig dito sa pila natin. Pero yun na nga, sinabi ko sa inyo na umiikot tayo. Pasalamat ako sa ating mga viewers na walang at saka mga followers natin. Nagpunta tayo sa Riyadh, sa Jeddah, we went to Georgia, Bahrain, Doha, Dubai, Dammam, Oman and Kuwait, nasa tayo sa Middle East. Nagpunta rin tayo sa Southeast Asia, sa Chiba, sa Nagasaki, sa Korea, Singapore and Philippines. Nagpunta rin tayo sa Houston, Texas. Ngayon naman is yung mga taga Tokyo, yung mga friends natin sa Tokyo na sila Pearl, Pasita and Nico, they're requesting a song ni para daw yan sa mga bamboo friends na Manila, na para daw yan kay Otik, kasi si Otik daw ay mahilig daw yan sa kay Bamboo. Kaya here it is, mga kapuso at mga kaibigan, mga kanayon, paalam na po ako. Ito ngayon ang ating huling El Bimbo na walang iba kundi si Bamboo sa kanyang yung kanta nito ni El Bimbo na to na yung sa Peace Man. Kaya Peace Man kayo lahat yan, mga kapuso at mga kaibigan. Ito ang inyong lingkod, walang iba si Cora Fuentes Manic. Paalam na po ako. Ingat kayo. Mag-iingat talaga kayo, mga kapuso at mga kaibigan. Right? I love you all. Kaya sa susunod hanggang Wednesday, nandito ako sa Wednesday. Kaya huwag niyong kalimutan.
1: You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.
0: Right, there it is. Bamboos. Peace, man.